Ulkapa nantsakal kakuli karuli na katsama chiru. Ho na kakuli hermano su termana su kanak. Katsama krili kakwali kateng kankil sa tipele. Resnum singkil chishunili railal. Lichakilal, limakilal. Utkukan akwisa musik eh hermanos. Dapaling ka na kaya kahunak li Rayla labanan sa musik eh chan-chan tekina kyaho chan-chan tekina hilho kwasik inkachi nakatabli sa ilali kachong chisik pali Dios inkachi nakchali kachyap chitiho inkachi nakikali sa ilali kachong chipichang o ka na li ati na yin inke hunilik lain hermanos na lain la inika chapilin ha parki nimpichang abanani pano chanchalilin chol hermanos hana ekwan tukwan liku riske pal saliku na nuku uchipichang to uchipichang chika ustiabli kakush banak nakanaw na salika chuna el nakanaw na nakakelish lokali kakwa chanchalili kachol hermanos utahan na rahli Dios y Dios naril likaruli nakabanu likarup wangsali kacholo kana kakelis lokali Dios ihuhun chikutan kasikar likakwa chanchalili kachol kana chihokin hermanos tihokin chiruli hunalain katihar chishunil kisir chishunil tikaruli nashramli sailali kachol chanchante kina kwang hunak la mochila li alish kambal chak rasa nekat behe kabanan ikat joki jistiepal sa tipeleh sino ke sa musik eh lahapan li karuni nakakam cha sa li kamuchila li raila li shmai li chahikila li rahil choleh abanan kakatasik re li kakwarenak torohin chichipehek chikaw chisa chisa kachol makar chili kalubik o ganan chihokin hermanos o termanas. La imaka ni ruhin chishpanun kil hermanos. La imaka in kwankil gutin oktas cheba le rena. Kohomak chakayach ol kukin la ishpanak. La in yakachi. La in ihun sikpal li Dios. La in ihun sikpal ishkawila linch ol. Sikpal in osobtasin kil. Sikpal lin respuesta li. Lina katsama chiruli Dios. Lina kuahbash jeba la jena kakehali kachol za hun komonil. Tihoko za hun komonil katsama li katen kankil chishkuipal chishnum sinkil chishkunil lina chal sespen li kachuam. Utika kaplishok li kachol. Inkat buipak li kachol chishkuslankil matin shkirta sitekwili Dios. Kakihak man li kachaw na to kwan li kakawilan si sikba li kakwa. O gana si hukay ni hermanos o termanas, sika ko si pantyo sing. Anaw si tiyanak, kwita kwan ko si ruli railal. Aran, tento at yunak, at kapantyo si ruli kakwa si chunili kausop de singkili na shke na kakiretal. Labalib si sakaywa na kwang sa huli funeraria. La pala ya siya sa kayo sa hospital si ikatik siya ruhin si kwaklik. Ikatik siya ruhin si stepal sa liruhe. Abanan lao, marikwan ko si ruli railal abanan to siya ruhin si kwaklik. To kwang li ka oportunidad si sikpal si usli kakwa hermanos. Kakwakwan ka sa lisantil si siya. Si ruli honalay yung senyor no ko nacho kakukin. Chipancho shinkil chishunili kausopte shinkil inakakera ralkutank. Ukanay kui senyor nakapancho shili katseke lilokla kutank. Chishunili kausopte shinkil ka familia linkula alin sumatin senyor. Itzamacha ku senyor na chiruli hunalain. Chaketa shakli sailali kachol renak toruhin chishkutspal rehevlate namit, Señor.
Okan aki ni katsama la teng angkil sa shpeli kachuam. Nakatsama la teng angkil sa nyo shpanak nakanam na rahral ko tang no ko falto chaku. Abanan chaku isa sa chishunil, Senyor. Unokaw na chokah chakukin, Senyor, chistaman kili kateng angkil rahral ko tang. Cho ating katasyak chishik chupe salak angkil. Cho ating katasyak sa lihuhuchik angkil, Senyor. Usap tas dihebli karmanas. Lichokep chinachokah kukin chiruli honalain. Lahat na kanawli proseso, lahat na kanawli necesidad sa listo amem, Señor. Lahat na kanawli hurrahili na shnumsi, lihungkong chikutang. Abanan chiruli honalay, Señor, no ko na choka kukin chanchalili kajol. Unakapab na lahat at ruhin chik angelag sa likajuam. Nakapab, Señor, na lahat toa osobtesi, Tuak irta si sa tipelehut sa musik eh. Hukan aku, Señor, nakapab na tak etsak lituktuki lusila sa likajuam. Hukan at siruli hunalay, Señor, usap tasilis juam, hermana Santos. Tsak elis kawilal rahral kutang, Señor, usap tasilis negosyo. Usap tasilis juam, hermana Julia. Chakelish kawilal, Señor. Usap tasilis juam, hermana Juana. Chakelish kawilal rahral kutang, Señor. Hukan na kinukots aman, chirilis juam, hermana Angelina. Ikaninaw ho, rahili raylali nas numsi, Señor. Nakakireta el Señor kahilad na kanaw ihurahili na sinumsili hukong chikutang abanan nakatsama lateng angkil sa spendis juam, Señor. Lata siya tatruhin chik anghilag chak utpesila kwenkilal sa spendis juam rena sa hungkutang, Señor, taruhin chak chishkotsbal. Hukan aki usap tasilis juam, hermana Marta. Chakilis kawilal, Señor, chating kanisali unhung chikutang. Hukan aki, Señor, usap tasilis juam, hermana Mayra. Chakilis kawilal, Señor, usap tasilis juam, iskulaal at inaleksiyang. Hukan aku, Señor, usap tasilis juam, hermano Mario Kaal. Usap tasilis juam, hermana Anastasia Tiul, Señor. Chakelis kawilal rahlal kutang. Usap tasilis, Señor. Usap tasilis juam, hermano Antonio. Chakelakuk, Señor, sesmenis juam. Chatengkanid salinahe. Sa hospital, marachirulich at marginatalimang. Nakapab, Señor, na kachilat nim lakwang kil, chespanong kilis ningkal. Lik angel, Señor, sa listyo ameble hunghung. O kanakwi, Señor, o sabtasihebli miembros reli hunghung chi iglesias. O sabtasihebli miembros reli iglesia Emmanuel, Señor. Chateng anihib chasikpal rahral kutang. Nakanaw chichal, Señor, na inkananaw mang hokelak ulunik. Unaka, Señor, na sahun komonil, kechanili hunilik juam. Hokanakwi, Señor, asap tasili familia. Kaal, Señor, chakelakuk sa Spanish juamip. Chating kanihib, Señor, aral ko tayong chasikbal. O kanakwi, Señor, o sabtasilis juam, hermana Rumalda Tiul. Lata kanaw liho rahilis na snumsi, Señor. Lata kanaw liho snimali raylali na rekas alis mo siya kalil.
Abana nakakiretal, Señor, nashkelish kabilal, yuchol, chasikbal. Chating kanisal, ispapal, Señor, hunilik ta siya kutag, yuk, chaskepal, yuchol, chasikbal. Huwagan na kiyosap ta silis chuam, hermano Francisco. Chakilis kawilal, Señor, aral kutag. Huwagan na kiyosap ta silis chuam, hermana Catalina. Chakilis kawilal, aral kutag, Señor, chating kani. Usap ta si Hebla, Ekanghelir, saliradio. Usap ta sili radio, Señor, renaktaruhin, chishik chubeh. O ganaki, Señor, usap ta sili chuam. Chakeli na lep, chirish lakwatin, Señor, chinating kani sa lakanghel. Usap ta sili chuam, lingkulaal. O ganaki, ling familia. Chating kani rahral kutang, Señor. O kanaki usap te siyem li karmanos, li karmanas, li kwankep chiruli railal, li kwankep chiruli chahkilal, Señor, teruhin ta siyak tishpapankil na lahat asyal nim la kwankil. O kanaki, Señor, iharubep chokep chaping chiruli honalain, chakam ta siyak li tuktukil usilal, li sahil cholihil salis chuamep. Nakakata lilok lah kay helain, Señor. Lada siya chating kanin kechish bere singkil. Huka na chiho kayin, Señor. Nagopan kyo shing chen chalili kajol. Nagapan kyo shi chish hunili kausap tiyo singkil irahral ko tali nakake. Pantyo siya, Señor. Amen.

Kada jihogi hermano, sarana kabili lo klabit na ko bichang sa hong komonil, laran tiyo chusutasin ka kirmana mayra. O ka na kitakal, na kwenom singil chero hermanos, li karmane para na getaliman cha karan sa limerkado aran San Luis. Aran naruni ka na choklayish hermanos, aran na getaliman chisa sa chole po kanak. Hanali kanlina kanum si chiruli hunala in chakal kula ni katruhin chinach okru kinim daru ni gabanu hermano termana. Aran chaka na talimang cha pastor Estuardo o kanaki hermana Edith. Aran sahib sa lichul chiroy peninkil. O kanaki na kanum si chiruna sa chnahli radio naru ni gajnach okwali kokos. Haran kwan li koko squib li hom chankebo kana haran aruni kishna chok sa tzakal la pali kok tzakal kwan chik ay hermano saran chihokin na chokat akwichi o king zishkan hili kakwa.